Kabuka na Lawrence Nyakundi. Amatera yoko motogi nyasae na uchakali tuko. Sisimua imejigi Safe FM na

0: Ya, yeah, ekaraso kagenda.
1: Nyume tige ntungire gwanti abikare. Tugudatigaye gwakira ngane gintu gitari kyogo se.
0: Come again.
1: Ile ntungire gwanti abikia sana ga.
0: What did I say?
1: You told me umuntu okogechete busaigo. Utabuga ati ayote nyure tigo se mwagosa nitinere. Nibabitinere bwijandite. Umaete nyakundi gonya oru mundu mwaga osanite nere gusinge tugete mugatogonyerana. Aya diduna kwa mutogonyera ta gusimugatogonyerana gwachi tukiba.
0: Erna agebegete ngo.
1: Ona arabegete munako koyugo kwaneredia. Tenga lijariri nere. Maana kundi adumbare nkagali bona ndigo ti kwe funzo kwa wale mkona na chuki na sisi. Yani ogeje tumuralia. Uzumurandi akurandi buciari othe nganyuita ngukurire ngende
0: by the way atigete kanisa pastor tanya konozi osukwane
1: tadi
0: na abari osegwa atigete osimisi kumwachiete wana athenga kanisa itingota cha na wote uyu ana abari
1: bona no enje karangura liga igatima etigo sino kangejete nayo gojgo nyuga na igo ire radio yani ndugeli kwante igo gyanso mya mangana bwangu sana azumuntu rumuge mnanje Igo nyakundi omuntu okogechete nero jandigiti because ya to mogechete
0: that's true
1: Igo bona mambio nyako gechete omuntu ndi
0: kare bolinga na ba
1: na bwada bali na nimogechete kwanza noeta maeta bantu bali nyakundi naeta azuri ate ite ko koro kya kurunda ndio kumukwana kikai ite na bwakiri kwerundi Nego bona ate ko koro kinga omanyenga
0: Na ye chirinae.
1: Bono maete gete na nabara arengere nyakuna bakorengere ne kyumuntu no gutuga sarigete taiweti. Lakini ayoka gete ngano bururu ku musi.
0: Nako morkina mata chingu mukwani.
1: Nang te kitama nye pinga timu tagete.
0: Eh.
1: Gozogo kwa mukwani ya gete na bwakire utwira mateza ngatu. Bono ayoka rengere ne kiga atwira egera egintu kyari ngimunukiru orora ayitabe.
0: Abantu baitoto iwane jide kareme longetos kubanchi nusa chilo kila sense ya mwe mambia good morning genda utari kuru jumbi wetela 0724256504 bali mwoko support Morocco na mwoko peke kia sode mesa kere vintu vini vya kwea vile sasa Morocco ya kire netan chigo li sato inyasi sato dhalo 4-3
1: ya nyasi chipena
0: na ame qualify
1: bono nye kundi ebi mbumbira kakitari wati katuwa rasema ebi mbumbira atu wate Tuli naye ga tu garanti naye. Amanya kubona ki no mpiro no genderete. Mpiro limbono gwa kindoje ko live. Ai nka injende naye nga yuri. Ai kwa manya ko nyagusine umuntu ge tusirire. Ya tangazwe re ti ya tangazwe nga na kina igwige sa mwakwana. Nga nyare bo usirire. Nga kina igwige sa mwakwana nga ruto na igore te para. Igo bona aje tukukorera mchucho ngote mkando na alitwa bwana na alikwaigwa na alioroje ebitabye bina bibi ko udia bantu nyakundi omuntu agoje bugali kubona kike omurita maginanse ne jine ne ne mechanga ko ngane nyombora agaje ndenge nyakuna kiyogira ne ndi omuntu uyu
0: ayi jembengoro asiye tipo

0: kurukwa nga Mr. Avago sauce top extra agatema nga madena aragerire usikire toke biashara chagate biya ago chagate nga mandazi okoro siya maya
1: ugo siye kabinya gundi
0: ugo
1: siye kamis
0: I tell you otherwise
1: agatena nga ye sukari ga uwe kilo
0: ok ni bantari rugani ga frega
1: nga na maginatano
0: nda
1: barose no enga kumaiga sangana niye suguma maze suguma ngoro kwere mondoko sangana ni mondoko Nani yako na brand?
0: Wewe.
1: Mimi.
0: Yeah.
1: Friday nitakuwa Nyatieko.
0: Yeah.
1: Matanga yumu ngina Paskaria Mura. Mukaya. Ngina kuru Daktari Andrew Maubi.
0: Okay.
1: Yee. No, tukara matanga kwa yumu ngino lima akumoke.
0: Achaku hile?
1: Na wate motoka. Yee, tigangire. Tigangire piyae.
0: Ana lazima mtu wako kwa baadhi ya armoto kwa
1: kuna maguru tu kui kero
0: chia de chia chile para
1: wano ubwa de chia riba kwa kora kero munda ubwa ya kui chia riba ubwa de chia
0: lazima mtu wako na gari
1: amaguru ubwa chia rete ubwa chia tekuende
0: apa ana
1: iko ba na intu toko tao kwa kenda no muzwa di kwa mruka neki mura oke zintia
0: kero
1: baba chito enda matanga ina
0: okay.
1: Nani mungkwani matavi.
0: Sinta kirebo wakwani una mungina petroni na ketena na ndogo chikire ngocho muire matanga naye moko.
1: Ndo choji chenkwa ile ro eni ro le iskari.
0: Oro?
1: Oro eni ro le iskari bwana chiko kunyakuri. Ngende chingeni chimoko nyakundi. Mbi yamna bona ebu ali na ro rubu ateli gonduri nene. Ne pao no le mete amaje ro se chingeni. Ya kundi chingeni ya jitoko li chiatobu chiare tirobo kongwa se chinda. Na ambende, etugere chingo kwa bagusimu buwate bikinga.
0: By the way.
1: Uchimaega alimu haumna na rocho oro sati bisumu tukete chingo kwa. Alibuwa na lingo rangaye na ayo musacha bono. Ega yako kata nyakundi yoko liya ngoko ya etu eliyoko. Liko lukungo otrosis.
0: Ati yato?
1: Otrosis.
0: Otrosis.
1: Kwa manya konyora bono, maginaje kwa ebwa, enda ya manya kukuruma nyakundi bono, oromo kutano, mole bribingi. Ye giraya anti, mokire teko ruwari yako heresa. Na hende ngakie kari bono, ende ye kari nchinga bori, liria chile kwa bono naki, hendo kitu bono naki tuwa liko teba. Lirie nse kire teko wa manya konyora.
0: I'm going to go to the house.
1: Kusensi alede chingini ya maama eliogo na hindi maami nkwa hili nkwa kusenge ngoko ya anama eliogo na hindi nkwa magina nende naruma ito kororo nge ngoke ngu chikukwe kuchi
0: taide wako
1: nani ya ete eliogo tiganyi yonu
0: okamuoni tire wiki ngima akangoka kanga kutura tura
1: ee
0: wako
1: kanga tiganyi lirojo unda nye nye raba
0: ee baide wei
1: Wano gaki aino marogi intaba utiki.
0: Kwa mwenye kwa tewe, mwenye ki ae umuse mwondo wate bucheli kwa soteli. Kwa tengo kone iraiga?
1: Ngombe ni iraiga jane.
0: Shida nanyo, liriga nata kita kone. Lakini kwa shida nanyo, liriga keiko. Ngae wesa keiko mbe kumu wuko. Hala kuzia kitu, hala kamaete kabisa
1: na. Kama nyete pinge kente kikonye na mariyoko kikonye.
0: Mwanya wangu.
1: Nakuri ande yeti wikora wasef Christian.

0: rona tubu atubu ori turi class kia e.
1: Galama motema.
0: Moteme. Rona renga chichi kurechi. Mungu ya raku na kuhaneria wantu ubuwa banga na asera taba antiri miatano. So what?
1: By the way nyagundi. Onyo wazeru nkore aba antumbare baro lirogo zera mnege ntukia kawaida na aba guzi.
0: Oh yes.
1: Ose kurige linyansiongo. Oke, ndi jinsi mojirijia na kito kuru kari sobo yundiru kuru.
0: Nyamaia. Oke, ndi kerenyo.
1: E kerenyo.
0: Nkia wa mdota akabili. Si watu walipua pesa.
1: Watu walikula pesa.
0: Oh, yes.
1: Na hinda wana ziyasa, itika wa mdota wako iliri atire bono. Boja kuhikura asu ukulira. Ikia nyakundi ya rota atibirifu.
0: Ngo
1: mzubati uli na aso meta wate digiringa ni.
0: Nga wano tata ako ngancha. Nga classic.
1: Fanda nere.
0: Oine ya rule rice by the way.
1: Moteme. Moteme nga njina matoba uli nguaka. Lakini na aku anjiri.
0: Yes.
1: Nakundi by the way ine pointi
0: nga. Moteme nga neki yosi kimbuate. Na uku nini. Lakini jamu muna ingiza baduku ngumwana ino mwaka untatu mwaka masa kume.
1: Na ita segete tinte iti watu rabija higo. Dani nga tengo muswati uye gazi ya gokora. Akara judiciary. Lakini mumurabu gato mumuro yako endiye motobike.
0: Oh yes. Cha musingi ni maisha. Ayo wana kuchukungu.
1: Nande basi kainu mkungu wa musingi.
0: Iyo iyo na accountanti yako lebasa gari wasa masakume.
1: Kana motema. Motema
0: mkungu. Kwa wanyina mangana ya siyasa. Aba ntubangere kuchiyari laba ntubuwa. Oh, olita akubu kukura, nabu wati chuesa. Oh, oli agosia. Oh, oli agokora. Utapeana hiyo pesa na bado tutakushinda.
1: Aba, antukwaza abago pime, utu wata yunga wewe.
0: Ae, wano na
1: wano. Utu wata yetene para, lakini pesa kukua mwile kore, tatia tu kanyageka.
0: Tutazikula vizuri sana. Una wano se itali na wano, wano tenga kia hoteli nere ya igoru waiga. Tia tura haragira ekira.
1: Na Yakundi walina aliko taina ki, yakundi yoche wano, saa ina yaka tuumira ni. Yakundi yao chana wa atubatana. Atubaka ichura asaji, asaji ya kakea. That is the way to go, Yakundi.
0: That's the way to go.
1: Na nyota pantaba be kuruburuya. Mbuli na ki, mungi narakina ki hapa kusiba minoba ngaini ideiga. Kwa gold ninki. Nga chipa election yechi yonde tayo. Una chipa yasa chia siyaru tu yuchi indaga chia aligocha.
0: Chia siyaru.
1: Kwa tairaba kusiba minto, onye bakuangiri bakuangiri. Bara imbaraba nene nyakundi umanyete kuru kusi. Babu hata jitongoro. Lakini ya keraba na inchi, na hindi bakuri bako iririata.
0: I'm telling you.
1: Wakakano wale nae. Onye ni kiare kemo bako oroki ya kemo. Onye ayokari yo vibere bako oroki vibere. Nyakundi kwa manyakumasera kwa igubu asubono mbero mogima. Kwa baba kana abana bali babukuri bisukuri ya kundi abulee abana bajagire gutani mwana se
0: no nani mwarangirania watu akure pesa
1: ine ari ngechengi nchini
0: mwana rangirania nande
1: oyo tabula jaga mwana mubagira
0: kabu for example waikiro bumali bali abage dutu bamento tambo
1: na ini tambo
0: ka bagoje komanya
1: tabuje kubamanya ngaba na ndi moko kwana
0: mukwana
1: Na inu mwoke tutu bako ngea na inu mwatambo kakuruponchari kwa mwoke tutu Muna wala nyalibali ya kuni nyalibali yere buyasa ayu
0: Aba antumule kio mbwari Aba nyalibali balu naba
1: Angiri ya baru kuru
0: Aya ntu agenda Tu agenda mwuchanga asegeta alia Barabumbanya tu na baku kore mtevi Tu arenga ange na posongo Lakini chipikipike na bachia rito asifara asikeroka So me I think guys atutu wamekuwa zuri.
1: Kinyakuni ntoba iza kubekera abantu baito ngabana abantu baito ngamwanchire chingende mwanchire mechere.
0: Hayera.
1: Ragira kebiro. Lakini chikura na moja koro kina liba kensengi mego cha kotena ki.
0: Haya.
1: Aba kusia aba na baba kale njere ngaoiga.
0: Mwe tena na ene kero monto ole sabari. Oko genda kusi. Temine dina to etera naroko.
1: Haya.
0: Ahetrimboka.
1: Trimboka ngara ngara.
0: So ni sabari yoko ikatwende 27 ngo etera 200.
1: I don't see why abantu baitu bakora umaite nonye noje nawe bari bakurwana cisegiya matanga abantu abakani
0: no in fact
1: ukurwana na kuko
0: ikena kinda tukwane
1: rero to muntu mino
0: that's what I want to discuss
1: today niwe kore tunga na abantu muri na nyakundi abantu banyakundi ndani lakini chikura chigoika ni nanne vwa batanga ni gataya ndume to muntu lintu abanere tumumaite imena isikono muntu mube Iko kenye ino nyenda na watu kuchikawa ndobo chori Aba antu mutike kuchigamba
0: Ya yeah, antu mwari bachire
1: Muna chigamba sana ngaba Aba anko basera mapere
0: By the way let me tell you the truth Muntu utakete kubagambira biya Muntu utakete kubakorero birengere liye biya Muntu utakete kubakorero magendero biya Ta kubagura
1: Nande tariku yaka kikuba
0: Nande
1: tariku yaka kikuba
0: Tariku ucha Achaba tenga Rovere raini Akuna
1: Kwego mwana olio ndoli Toro jikero mwonto mne nsengi meko nyegera Kwanya kumoigu asaku Ako chikamba Mwana olio ndi Mwana yo jetoli Aya numa nyetama ngana amangi nyakundi kumbu Lakini mwonto nyorubu yake kikuba ngamambi
0: Mapema
1: Umaitawa andumbali nyakundi batara enda kambi No. Obaroje iko gatege ki nyarebe bado ngu buriare.
0: Tiaturare ebando no en serious ya. Tiaturare kore mberemu. Obando beto mete ntu gate chukini. Yos. Bando kero digo chago ika.
1: Ya bado njibe ese buri.
0: Ese tata. I know ba politician. Ore kwa bante gento. Apo mu muntu naro tener dicho kure constituency que tota bugate no en su muni. Are como yo kane no muntu bugate bitoki bichieto. Lakini abantu ba nga yo yi motako yo.
1: Naro
0: moto tigero motako.
1: Naro ta nyako kwana nga ngobori ndi bozenge ntogete. Lakini yo
0: ise kuri ba gendo ko mugori.
1: Dabo kora antu ba tena na kai muntu yo ne tutage tiko support. Dai bon na buri ground nga na so ti ground mapema.
0: Tumera nesa today.
1: Nabasadi,
0: you are a yoga weekend. I can't touch any ground in
1: Kachin.
0: I can come in a sun, Mesa to Chacho Kerberich and Savage Chavan Mambi. Mangana bet Abamuisonde Abarich is much in dread.
1: Yes.
0: Abantu bakabunya kanya roche insare chigatoka pakati tiaga sinkara basigari bagacharura bange sana ega ukanyika
1: yes
0: amangana anda akababura bu
1: eh ban
0: ekero mwaka ngo fred alkoenia mwaka
1: yakuyaye
0: bueno eraso no the problem batrende nkiye kugere kibona abantu bakurwana matanga mwete mbuye njakabairo
1: yakuno mwete ngane mbuye mbesana sa matanga santo ba
0: muntu nalgo ndebe garungu mwete njarne rusine nene boko ngaino ngana boko ngaino ndo ko kuduta ko chikobye matanga
1: you must be
0: So what is the problem? Mbona watu wanapigana? Nkieke moko buna paka ya ikira bantu bakwerandisa matanga. Enchara usene boke bago tu gabeire.
1: Nyakundi yo yutaite gukuri enchara ya ino kabwate enchara gukuru enchara. Takuba takutumia resources ichi abwata barangirie.
0: What is exactly?
1: Mukaranza se abatebi agenda yabwata.
0: Yakoyeretera matanga. Iswana linkubolinga kinkieke kikali gusegeta chisegi. Egusiye tunadare matango ka by the way. Wanyina chene chikanisa wanyaro na nyine kitao niga kunyoro bantu babura burite tubosaigo wanyaro bantu bakoherani 0724256504 shida iko wapi What is the problem why are we fighting mwaka matunata ngamba skani na kabairo na itwa ira maskani aya
1: ya matanga
0: ege sa FM
2: Bari ya
0: pasa enga na bu ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
1: buki umaye to buki wago bantu bamanye buki wago ubwari ngo umuntu aguca ubune nyumba
0: eh uno bwo buki
1: wago usiye ngombe
0: ko rwana matanga
1: dari ruko bakuganyangira bago
0: bago akengeta
1: bago akengeta bono ebibia matanga
0: ebibia bantu ko myokanije mugutano yakisera ngo harama ngana abanyatiyeko
1: iranda
0: iranda sorry
1: yes
0: bono bwo buki ba
1: tole kanisa
0: abantu bago
1: sura bataka kurwana busayiko
0: egesa
2: Hello.
0: You.
2: Are you saying that you mean that you don't want to show my name?
0: To Kosafi.
2: I'm saying beyond the Quran, I'm a tutor. Amaena bara ibande ne chingo di ta ta ba kuri kia ba muraba bareta.
0: Ba bari kuru aradia.
2: Ba ko bari kuru kuru jera ba ko ba bangi ba tu pa ya ti ga ngat ya ring na ba kara sugete.
0: Ba ga kora ngaki.
2: Ate abana ogwa kanere maitye yewo kwanira. Igabana tome na kobodi neki. Bana siase yedeliye nsenzi. Igabana basa. Kino mwanzo tika kwa no bati na bwaya go sana gendra ya bwa tanga jaga takarera.
0: Tsonki nki nki. Oyo eroko babanga na kyako babanga bono. Sege tokie.
1: Tokie amini.
0: Ai. Egesa. Hala hala.
3: Mwesimu wa Lawrence Nyakundi no mongi nagetina wakire.
1: Wakire
0: wye. Wakire wye.
3: Ndito mwane na kuwagero mwana wa Paris kurugujula. Evi ndevi vivo cha kanga ngora lakini vyaba mamini. Mwana siyasa kocha na wantubaye. Vyaba ukuwana kwa hatewe one time. One time. Abandu wako jwa comment two time. Wansa kubuka na kwa wastaria abandu wa wastaria masanga.
0: Abandu wana mungu pori nganga iba kurwa.
3: Ege nteye tanga ni abantu kilo monta acho kata abantu wana mbogo kora higa kilo monta neri gweri gweri gweri gweri gweri
0: yani monta kweri monta kweri buji kuru wana
3: monta kura angiri abantu oba kwalye semina nukono busonge nukono busongo nukono nyoromu monta kwa tena one time monta kwa nyori viranya nukono kwa nyori viranya ikiribu yato mukwa higweri
1: aye
3: no vinto bune vito wuchi koliyo li wuchi mutuga iga mbiri wuchi nabona matanga muntago tanga niya bantu bae noyo tanga niya bae unabona wika gari okunya kuraduru urinoyo nyarebe urinoyo nyarebe urinoyo nyarebe wako maki wana muna matanga ako era iga ayo wuchi kunyoro kumburu kumburu woka wukubori ningi kasi nari wasapoti fulani nari wasapoti fulani evi nto bune ina evi aletire jisegi chinyinge kusi nande muna donye ntoriko wikiri muna kusi nabana abaito
0: Rero,
3: na wakumo dira nyama yake de function ni wakora iga ai jibubere ki awo nyarore si ni marako ba sambiri wakere ke nyuwa jikira uno tagete
1: utali
3: kida bantu ba itu babuate ne tibese
1: utali ko aturonde digita gyani maite no mungai nyore
3: yen
1: no tu arenge iranda naye muntu ta yokwani ta one time nkikeri ya penalty nkikia kye irele ta kora mangana one time tabeti aria service ya erire abantu bagachaka gutuangana what happened
3: omongi na getena biango te bige ntuki irande kiki arengo wana siyaso yomo na wata abantu bae wana muntate tuwe koromo nene yani ade muntate tuwe korone njena arengi mutu arengi na ase biso bu arengi
1: na guruja zuwe ikaransite
3: nkarra abantu bako nyokusiko wotena abumbu ya na abande kuru mwino wate abumbu kwangaini reiri wana nye umujumbo ito na umu sikimo mwene pata soka unangese ginja abu watetense ndurose lakini mwono uruvuri kai geteko soka nyumari ngana batakete litaraba
1: ehe
3: ono baganza kumirundi mwesinjira mbaite tabangwana gatabangiza no kumirunjira kugotara una ndiyo kokora para ko ibiranya byoka byoka wanagera bakurete bagende bagada ah bari murayi mentali bone twasibya
0: okay
3: ba ikitomane na kogera umwana pele
0: okay
1: yakundi sasa kutojiamini ni kitu mbaya
0: jiamini aje
1: ngira gero
0: aba baraba kuri ubaji kwa ka bande boko mbarabi nandi nkeke motivationary
1: Mudweze neri waya matugwete muno mwana obali
0: mwana jiko itabante miyoro neki sara koma ya 1000
1: Mudweze ni 1000 yakundi
0: 1000 era goro siri muntu pokima bwa
1: ye igyaro ma eto muntu naro kora 1000 nebe se yinginchi nanda ma etere rongo kore kisi kina mami ngo kora anda ngiyindi
0: ege sa
3: arumura
0: yes
3: wakira
0: mm
3: kito muntu neri kitana kiamat yang
0: mm
3: kona simura iso Nasitega kiawa mwondo family
0: Bono, kana tika tuwaro mochoko wa mintu
3: Bono, ngote ya waiga mura iyo mintu
0: Bono, ute tukuto kutu, nini na ute siri eke kero eke piro
3: Abara, iba usi Iba kari kutumika abasaya, abake watabuwa tiga asia abaku nyo maru
0: Basaya, abaku tumika marabia
3: Na sege tupo miambiri Na wika matanga mna ukuwana Ni akwiye ba musangiria. Noyo tutamwo osuno tutamwo kire mugutano.
0: Mhm.
3: Anyo kwandege ndeki ba musangiria abandi babwate emigwaje babogore tie babeke tbachi garini.
0: Mhm.
3: Igabune igitigo cyake numurayo mindo. Narabe ngora tarande gusinga ngorande. Abuno ari igitigo cyake numurayo mindo.
0: Atari usiyo kabade na no bi ankora na ba kora munyo kanisa aba baje te kanisa muina na farafungo ba kanita ba irenga baeto
1: uiga ba kwa

0: Kutuwara chikura chio mwurembe sana.
1: Chio mwurembe chile chingi.
0: Yeah, I don't think nanto chikunyara. Kwa tuko sumuwa na Mungu watujalie tu. Tokea nye maberera. Oh, yambo ringa kitu wa manjire mapema nga ketena. Nero kutu siuran. So we know how to deal with you.
1: Yes.
0: Kwa manjire nga kiketena. Nero wate chivesa. Ikontuma ya teke toke chivesa. We come to mwurembe ketena.
1: Eh.

0: simanyi mogosoro
1: na mocho koruri bwokinyi
2: kimanyi mogosoro ande bari kimanyi mogosoro atara atara ngogoro yabantu metembale kunyo rumunda bwateganga karokende gusine yogotera batere ngosine yogokore kipindi gete abate taranta gete kine bono muntu yinjira kubeka mangana aye yagerana no gotegera rwasinya inge nca kuburi ibintu awa kuri mu dzinga ngakindu ngiyotere kundu zelinga umenyete ikaruko cyaguri kanga ngiyotere kundu zeli as if it was your right naye ndumumete bana matara ngakinga kiyota kitabana ikabu it's not my business ngakiyaweka aluko nanga kubori nganga ki nonte binchira ki nago tumera gotera kuri aku wikire abantu bari bakubeka inkwana yabere ndoru yani ikurura pakora no mujota ta komakonya tanga kinjike bono gunya kwa eso ime ase umuntu ara bese konda kwa nyansa nga ke chagwa nga ke ubi ekere nge njo munta kubeka mangana kubeka mangana bwati chindobo okwate de kubuli munta nga ke manana no konyerende mambi nike konyarikana no konyerende epika bwa yawo bwo living tumya kubuli mu kumunta kubuli nga nga chipika bono cheino nini bono bweka chira tenengi ngo bona lyawo sabete kimanyi chikoli bwinye kaini bwa samsa mno kamitabiche tabije na masamali masamali molito
0: Mani Mogosoro.

akora ku musubati Diana Gesare imeyege sa FM no gotera kwaye nayo tata tinkoremerwa nayo motorione nayo muborione tinkoremerwa.

0: Konyora naigwa masabobu nesikiza tune yao vata star 811 star 217 hash.
1: Kemanyi mogosoro na mojo koruri wokinyi.
2: Kemanyi mogosoro ando mebali kemanyi mogosoro katuara haitema mguguri yama ando metembali kunyo rumu ndapu watega anga karokende kusine yo watera watega ngo sinye wakolege pindi gete abate taranta gete lakini wano muntu yenji lako meka mangana ye ya kira nono watega rugwa sinya inge ncha kubuli yibintu awaka rumu watega sinye wakindu mkiyotele kundu selinga umenyete eka rugo chakuli kanga nkiyotele kundu seli as if it was your right nga endu umenyete wana matara nga kiyo nga kiyota kita wana ikabu it's not my business nga kia wika alu kwa nangu wali nganga ki nonte vinche laki nago tumera watera kura kuku ikire ama andumali bako beki nkwana ya wele ndoru yaani kurura pako na umu ndo takita kumakonya tanga ki nkike bono kunya kwa eso ime asu mundo ala wa isi konda kwenye nansa nga ke chagwa nga ke ubi ekere nge njumu nta kubeka mangana kubeka mangana wati chindobo kwa tete kubuli mundo nga ke manana nongkonya rende mambia nike kwenye alikana nongkonya rende epika bwa yawo bwo living tumya ko bwo mu ta ko linga nga chipika bwo no chaino nini bwo bwo ka chira atenengi ngo bwana lyawo sabete kimanya chikoli bwo kinya kaino bwo samsa mno kamita biche tabije na masama ni masama ni malito
1: manyi mogoso.

hapo sasa wanche matagali ya yigo itunga mungi no yo mo hincho ni stola gabu kinse yo bora iwanya mwari kombo kombo tiga kutu chaya chinga ki mungi na aligo uchu wako mwako ayo ubo kuma omote nkwa ragire munga kibo nende kondo maika chinga kinga bune cheki mabiki na abukire kumbu mwaka na taragire temaro goba ono rinde tia tura kwa nango tura iwa andru bundi buo nyando eronge voka voka na sporanga kiwako tataigaa

0: kata kuwang kabanda mugi bawa kwa na manenche kunya kwa manenche gas studio na iwa kuruka bana bisora ngoli ra manenche ente bango ngaya lo bege tegesa kuru ngoli ente gerete tete kuwang bali bara manenche ngoli bege tegesa na gata bige ganga ante kata kwa na common to ndo kabere yes ulo kwa na manenche kwa ngibiranga linga ya lo bege tegesa kurwa tete kwa ganda mbwa tisi mwere sato manya common to ndega iga ebe sana gata nga 5000 kwa na sister kwa sister 779 hash kwa option number 4 kwa ma kwa option number 1 sibali batagete ko ganda ko ngo kina ko monte bese kandi wanga bani kwa kwa na marabo yoro yengana yo sore lo
1: alo alo sore ngi kwa isabila
0: wa irabia
1: e kwa ba yo musika sore ki na ofran ori osaka yo raiga
0: network ya gerembe
1: a era manyiga yo musika sore ki na francis magoli osaka yo Eko rwaga kisa mjia suwera nyari baari masaba Kono nguwete wano kia?
0: Nguwete wia wano?
1: Eee nje kona alika tena Osoro tika tika nena matiangi
0: Ehe
1: Matiangi Tali vea sako ligia Ekele yaani ya ambu vea sako ya sese rekaari wajiko ni wajiko ya sabari Kone aru ule nje ara tike ara nekora gara kuna atewa Eh yo ulima dia nyonya ndi dia tagete ki ya saka ngata ru ji America je jara te ko bodi ke ko ya sa America no chire bono ti ati gana nere ando mu gusi ti wa aere ni ya du to diga gue ja ya nga nga nga ndo ba gusi na ba ke na ndo bua ti kura tora tora ire re mundo ndu tu arure ji se ji nya ke menge na ndu ti ato de nga na ndu ti ato te mango tora do ire matia ni do na ndu go sana du e gerra ye ina manyi gaje musiki sore kino Francis Magoli sakara na ngi ni na tange ira kayo
0: sante sana thank you abandi bale ba ko na munje ente bianko hello ya chira ara Dominic Kontaliga contracta gata banga Dominic Kontaliga so koro koro jumbo market kisi ya sarabu macho ke sito ara gata ngere akondani ko boli ngabira ngabira bi gore yen kwana yo solo osora si como noa pi una itirisa atige ko kwane bintu byuye miyaka emiyaka remeke chobo tina kurunya kembene sauti mugirango icyo yabo basi ko rubo sansa ragara te batu tamunda gite ko umuntu kandi gito ankubora nintwe magoma kurukanta Machakos Fred will transform this country tiganga affix let him not mix his good reputation which own in the government. Oh. Hello?
2: Hello, Sorobis.
0: Yenga ki? Waire?
2: Waire, Bia.
0: Oringo kwa na komo?
2: Oriyanda udi unancha, kuri chisa mocha South Mugrango, chisa mocha na kembe na yungo so.
0: Yes.
2: Minton, koto ya wang, wala ugiza, kuna vito angabile mutuwe.
0: Mm-hmm.
2: Oh, sora kana umurambi itu matiang pi a n d z jangan lagi aku tak aku tak jangan lagi dia baca musi. Ya bawa nene orang itu eri ya itu tuan ti ekorma. Nene saya merati nene orang kita merugu musi. Matiang tadi nari matiang tara tadi sor mana aku tak aku tak aku tak mesti berasa aku murambi dia baca ko o kama aku seluk. Iko tigo sore pi na tiga tiga nama nama tiang itu pi er tiga ni aku kamera aku sahau kama amatuka isira koera aja naik aku timuk.
0: Right.
2: Matiang ni hari mutu. Apa onyo mugusi?
0: Okay. Asante nabi yang grabia aku rumah nanti kalau agak naga secheza cheza na ramu untuk iya besa. Naga tengah gaya naku ganda sister 7 7 9 hash ganda option number 4. Mwenye kuru wa roganda option number 1. Haya, tena rango kwa hiku mtu ndiga higa ebesa. Rako redro ndiga higa.

0: tushikara mwana ma yasinjirira yo wenge yachinsa isano chabona butukutima tena ngari bigitege sikuru kunya kwa mwana nchiga se studio kinega se fame ngome kitinga tokanya mwana ma yasinjirira yo wenge makrina gocha inchi kunyara kubagin kubali bali ko tonyo tukubya kintraga ndagabu ngoyura mwana nchi bana kobega yabona yibanga bari batatu bako kwane gore yangana yo soro na linaga tebe karo sura kubora nga anya ncharo lile boli siasi nge ncharo nechi namba matengane kumakaso ya serikali venga bwana na role kuna mbaya ya mabe nga naona mangano yo kulilia musikiru tuchikura abenero likurubukulia kurubogera na bwa kurwa saba kusine ndipo gai wikiru na namba ibere abenero kuchikobaga nga na yaro kuchiko kubwatsi musikiru tunga lilio bwa kustunga cha kababurongi ahinga kiuruchi ata kumibu yunga biyo matikali ahinga kiuruchi vini biya yarua I do you agree with that ngulira mwana nchi mwana kwa ya bwana kine kese feme nkubanya mikitinge iya chira. Hello.
1: Hello, Sorobi.
0: Wairire?
1: Wairire.
0: Ehe.
1: Ehe, wairire wia.
0: Hmm.
1: Ene ya ambikuri nyamatuta.
0: Mm-hmm.
1: Usoroma etene ya ngondi gako na gotovisie wuni lakini.
0: Mm-hmm.
1: Yaani ya nyaka tega ngati, ati inga ruto, ani inga matianyo itota konyara. Lakini tigatiga ego sari ye ito tu asibire geti gango toba amo kwe ti mati angia tigana na mangana tu tam.
0: Alright, asante sana, thank you.
1: Kena mukani kabisa.
0: Asante mukani kabisa tigana mangana mayasinjari yo wingi

0: Atebin, maite toke nebwate bantu bo okumia. Toke nebwate bantu bo okumia. Monta gocha neri yate tuba wakumia nga kibo neri nga kiyo gusaga tagete. Gocha namali yate baka wakumia. Ono nara ukari kwero ka GK. GK mbiole on the Medusa government of Kenya. On I don't know.
1: Mbiamo
0: no Moralia. Na kio koro kwa?
1: Gertrude.
0: Ah, wa. Sasa karibu sana Gertrude. Ngiyo kwa nakorwa.
1: Ngo kwa nakorwa saa koro ku Saudi Arabia. Ama igane nkonya yero kutia se Aroisi nyao katatu minto. Ngwani Eunice Mura. Ngwana abana ba minto bonse. Naino abaga bonse pia ba TikTok yega naino nabo kwane. Pamocha naye na koira maiga emambi yabo.
0: Biamana asante sana. Ona abando yonda onte bigo se brain si ubongo I don't know what yonda onte nga siju sikujua kani tanona. You guys are very funny. I have brain in moyo. Na kio kwa batata?
2: Umorali na ukwa lingambi yole.
0: Behind.
2: Ya kiri buya. Mbiya sama liza ngu kuchose mnyangarifu. Kuruwa alichi nse mocha mara ni nyakisenda. Mekile wani ya kare ntinde kisumu. Njibono nguji kukuwa ni ama yungu chukunyera ase tato charles mandalisi ulio kukuwa alikisumu. Mama Mary Mora aljinse mchia mara nyakisenda na muka ni hiyo kukuwa na kwa wango ama naba mintu muna pena nyangalisi ulio Nairobi kivi ni nyangalisi ulikisumu na mwisiko mintu kukuwa na kwa wango. Na wali ba na waira maiga.
0: Biamono.
2: Na waira maiga
0: mungu. Biamono asante sana, asante sana. Naro range na haiga abu na kia koro. Kwa mbiyole?
1: Mbarari ya mbiyande buwakire.
0: Buwakire biya.
1: Na ngiri ribagiri kubaku.